0: Boy.
1: Abaana ne bwe batuula babiri babiri tewali tabu obwabo obutebe ne bwe babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe w'eccupa.

0: somero libali banyuse kumi kumi ne so kumi na bili na kati mwe ba mama amina nobo boli student kumi na bili okisobola kubanga sawa kumi ne mu muba munyuse siwe guli mukama yebazibwe uliriza season yeno mu phase 1 eyo kusaba egena kubera nkulu nnyo okusobola okuingira mu phase 2 gwegena kubera musingi. Hallelujah. Tujise power of confession, amanya gokolachi okwatula. Agambi bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya feka. Eyoluzungu egamba twerimba feka. Songa n'amazima tegali muki mufe. Kambuze kibuzo bameka abagamba nti foundation tuli bulungi, buli kimu kiri holy of holies. Amina. Bemanga sifunyeyo mukono kitegeeza fena twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe ye waaki kwa mazima era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase 1 egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Obolyawo ebibadde bitusibye ogenda kuleve dako. Ebibadde bitulemeseza okuleva ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira omwoyo omutukuvu wa bujja. Omwoyo omutukuvu alinganga muko weewumbeko ekibi kimwesitaza mangu n'abikola ki? N'abivaamu nadde ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba. Naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mu mutima gwo nga tewali nakikute tewali nakiki n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu mu omutukuvu aba yazedde ebbali n'agamba ono n'ekyokola akimanyi naye asazeewo kukola ki nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukabirira Mukama, tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe, tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Erimu ku bikulu esula y'okubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakola ki? Mwe mwagwa, mwe mwaseerera, mwenenye. Basebo ne banyabe ekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaseerera. Kati this time tuzenga ki? Nga kanisa. Omwoyo omutukuvu bw'atukuba mu ttooki bw'ati nga 40 tulina we tukola ki? We tuseererera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Weekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Weekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo anti weemulugunya. ne Yesu nakolaki nenga Yesu yakolera buli kimu kyagwa. Praise the Lord. So tukena kubera nechisere cho kwene nya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kastote gere chivichu, no chene nya, emizimu jiduka budusi na jigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'ajjamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye n'ayambala bulungi yunifoomu ku Saturday n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba mukama yeebazibwe netugamba oh sister obadde obuze mu wiiki bbiri mbadde mulwadde fenna ne tukola ki bambi abadde mu ki naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki nga buli wetulabika bwe tuti maaso ga Mukama eggulu ligamba abo baayiba omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya oyo eyakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki naye ffe ng'ekkanisa kitujjibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukola ki tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki luddemu bwe twatula yogera kisome pulire olw'omwenda
1: olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe
0: yewa amazima
1: era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
0: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambe bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe ye waakisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki. So weekend esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi kati kati saawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati saawa ya tukitwala kyaffe kati tugamba Mukama tusaasire. Amen. Amen. Njagala ongendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulaga ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
1: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya. Mu mwaka ogw'olubereberye Mumirembe je, nze Daniel, ebitabo nebintegeeza omuwendo gw'emyaka. Yeremiya nabbi je yajjirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika. Gy'emyaka ensanvu. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda, okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebibuku. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala. Mm-hmm.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
0: Togenda kwesiga vugu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde. Mm-hmm.
1: Ne nsaba Mukama Katonda wange. Mm. Ne njatula. Ne njogera nti.
0: Soka wulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange. Ne njatula. Kyetubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
1: Ne njogera nti. Mm. Ayi Mukama. Katonda omukulu era ow'entiisa. Otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo. Atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
0: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
1: Era twakola eby'obubambaavu. N'ebyobubi. Era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe, abalangira baffe ne bajjajjaffe.
0: Soko komawo, ojja kuddayo weesomere. Buuka ogende ku lwabiri. Ojja kuddayo gisome essuula yonna. Olw'obudde.
1: Rwabiri. Awo bwe nnali nga njogera.
0: Bwe nnali nga njogera.
1: Era nga nsaba.
0: Era nga nsaba.
1: Era nga njatula okwonoona kwange.
0: Nga njatula okwonoona kwange.
1: N'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri.
0: N'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri.
1: Era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange.
0: Iye.
1: Olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange.
0: Iye.
1: Weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba.
0: Iye.
1: Omusajja Gabulyeri gwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
0: Komawo. Mukama yebazibwe. Ojja kuddayo, actually bw'oddayo essuula eno nga tonneebaka ddayo ogisome yonna. Mukama yebazibwe. Osobole okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Daniel na guno omulembe gwaffe. Ye Daniel agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babiloni. Era Daniel ebyamutuukako, akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Daniel baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula, naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period, obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira, ne bajja ne bakuba Isirayiri, ne yeekaalu eyo gye baali beewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyo nnyo, abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni. Danieli mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringa nga onoolaba Kampala, eh? Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga 4-5. Kenya nejja n'ekuba Kampala n'egisisebbula nemufikkamu abantu 200,000. Ne babatwala e Nairobi, naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki? kinekyo bwe kyali. Naye nga kiki ekyaleeta obuzibu? Kibi.
2: Kati Danieli aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati. Agwa ku bitabo, agwa ku bunnabbi.

0: n'ebya baganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So ye sala je tugenda okubanga tukola ki? Tusaba mufeze ne sokange gena kuba yakwenenya. Daniel nayimirira ngogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula yaabi akanyiri akabiri, malayika wa Mukama najja, kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudyeri mu ki? Mulamba. Mukama yebazibwe. Ndi wano okuzzaamu amaanyi. Friday we tunaatuukira, Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabirira Mukama. So musawe y'okwenenya tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga musanvu. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalalamu ku katono bwoti bagamba mpozi ndimulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti. Nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze ki? Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti. Ne kibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka. Kitegeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki? Nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu. Tolaba nti waliwo ekikyamu. Ale nga tugamba fe Foundation of Truth. Truth. Ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukola ki? Gye tulimu. Nkoyi ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi, mwaka mulamba nga tetumutegedde. Natukolera ne pati nagamwe namba isi pati nafe ne tugenda natugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. Nagamba mbeba kati mbakutte yonna. Twagala tuyite Mukama, ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza bulingi nagamba wano tewasoboka kanve wano. Hallelujah. Hallelujah. So tugenda kabira Mukama ye wiki eno gwe musingi guno. Feze soka tugenda kuba twenenya, tosabira kirala kwenenya. Then feze yokubiri omusumba ja kubanga tulungamya mu feze daku. Bikibye tulina okusabira mayumba ga fe bikibi. Naye tugenda kusoka na musingi gwa kola ki? N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba weenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya.
1: Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami. Genda, genda
0: weenenya, weenenya n'ogamba Mukama tusaasi. Hallelujah. Tuli waffe tuli kumi na babiri, bamaama baali bataano. Nelu muzeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani, angamba olwamaze okutegeera amazima lokosa, nangamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyalawo.